batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

0: Oci ko wang yo kono. Di ate batang rambi aku wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den ranggu enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai tu wang makawan jeren kono. Sei dia kabuji ang joden. Salapir sakat tiduran ang joden. Tapi akhir